0: salatul istihlal nima la ko meuna misale moy togg xam nga nan tin bu naré neex bu baxé xéñ légui bu baxé xet gogou muy xéñ mo lay jox appétit nga bëkk ko lek légui nak kiy talif point bi mu wara ñëkke moy baraatu istihlal ba ki jël bindam dem diko xol bu né limu ñëkke yam mo koy jox envie mu dugg ci biir téré bi di xoj ba geejju ci seydou hadji malem bindam ma soosé gis fenn fu mu raté point bobu ma jox len ci misal ci ko raté point bobu amna ben borom xam xam bu wax abul ata dafa way ben way dafa def ben poem dal ni bobu buru julli ni mo genn aduna muni deglu way bi matal khalifatu ayyuha thaqalani ka'annani aftartu fi ramadani deglu wax bi matal khalifatu ayyuha thaqalani khalifa julli ni deena yen nit ak junne d'accord khalifa julli ni bu de nit ak jinna la parce que ñom la l'islam concerné mais deglu lim tek ci bayit bi ka annani aftartu dama melni ke dama dok ci wéru koor yak nako mais deew khalifa ban relation am ci dok so koor yonent sax bu génné aduna wara dok so koor déjà yeung ko rek moy ki kon xam nga ni ki dinam deugurul doto sawarati am bindam lool moy nga raté bara'atul istihlal ba nga raté ko amul ci bindu sayyid hajj malik nga commencé ben bindam rek djel ci ben beuyit wala ben phrase ni rek gis ci wala santé ci lola tayelo ba tax nga tek ko dedet da nga nan yeng na rek commencé dem appétit di am appétit ba sour la di tud nelaw motivation mo baangi non motivation akay moy premier point bi bind kat bi wara ñëk def nga xamni buñ la doon wax am bindam wala ñukoy jangal do ci doyal ba yomal khiyam ñaarel bi ni ñi wax al intiqal min ma'nan ila ma'nan comme kuy dawal auto légui bu vitesse bi jéxé manuel bu vitesse bi jéxé mu wara dougalat benen vitesse té yow mi tok doko sentir chauffeur pire ko man parce que amna nokay sentir mu yak nguur ga man na la déstabiliser yow mi lire motax yeen say nga dem ci mbindu nit mu songu ben sens nga dem ba ci bir mu indi la benen sens nga dir do xam ndax ki damir bi féla jëm wala ndax ki lay waxal wala ndax lélay ki do comprendre nga fa ma def ko rek mu dem amul xolal bimi jangale mamu yonenti bi buxtu nasara biñ ko indi waté takal ko soxna muy jangale mamu yonenti bi mu duggal ci ben entrepreneuse moy jangalala yonenti bi ak ñent sahaba yi fan lañu bokké xolal bimne wazawajuhu wahum baqaya walatul bayt wahum baqaya walatul bayt akay damay fatte bayit ba man ba damay wajje mak ulatul bayti wa kaytul
1: bayti hina idhin
0: wa zawwajuhu faya husna ikhtilatihim intiqal min ma'nan ila ma'nan manam juge ci sens bo jangale pare demat ci benen sens ta nga fexé ba ki tok nakoy jangal du jaawale ñaar yoy moy ci alquran waxnako sank seyd hajj mal bi wax foy taxawé ci alquran waqfu ci alquran tay suratul kahf bo don jang Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja da ngay taxaw fofu noy dogo kontina qayyiman mais tay boné alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwajan qayyiman yak nga ko parce que dafa melni ki kitab bi iwaj qayyim nu ñu nek ñom ñaar wana iwajan qayyiman lu deung lu jup mais mbir mi mu ta nek en même temps ñuul en même temps mu nek wex boné iwajan da nga nan tek tuti noy ba paré nga ñi xamni kon dak nga ay wacc fofu dal di continuer wat na khayman intiqal min ma'nan ila ma'nan fofu nak bi mi joge ci jangale maamu yonenti bi ak lan la bokk sahaba yi bi mi intiqal ci maana bu di ñew ci benen maana deglul entrepreneur bu rafi na faya husna ikhtilatihim pour won len ne be jeex na noyul tuti ma dog la indi na la laqabnu ufan mais bu indi wutan faya husna ikhtilatihim indi laqabnu ufan usman li ngay jëk def moy ndax buxtu nasara ak usman luñ bok ndax lam mbir mi day jaxaso ñettelu point ba ci lu am solo ci mbinde mom lañuy wax conclusion husnul khitam parce que conclusion lu am solo ci mbir manam ñaar yi mo gëna jafé ci mbir commencement ak fin ba bañ nako sax ba avion bu dé décoller fa la danger ba nek ak su dé wacc mais su xassé ba stable mom man nga ki motax kon premier point bi moy introduction bi uppigi yow réussir nga ko ba paré mi ngi melni avion bu réussir

0: yéegam ba pare après da ngay tekki centre bi nak di bind lu la neex ngay dem bo démé ba wara conquérir moy wacc gi nak fofu la danger bi nekkat xol ci khilas bam koy bamay def conclusion ba kama wahabta lana tartib siratihi fahab lana iqtida ya wasi'al karami xolal conclusion bu yéme bob bim defare khilas ba pare dafa ne yow yalla seydou halimal dafa ne yow yalla yow mi ma may ma meuna jangale jaar jaaru yonenti bi ci jangaleen bu rafet bi amul benn sik sak tay kuñu jangal yonenti bi jangale bu set leer continue mo wara nek lan nga bëgg ko roy ko parce que buñ la ko jangale te continue bi du bëgg ko roy moy jang ma yakuna kon ndekete jangale sire bi continue bi moy nga roy ko ci feewu téré bi na mu na lima la jangal ci yonenti bi yépp limi yéme yépp bu mu yam ci fotosu ak dar sa gemmiñ mais dédé iqtida roy ko pour bëgg la wanal ni kon sansu téré bi ak continue téré bi lima ci soxla du jangale ci yonenti bi nga yuxo ko daanu mais pour nga roy ko défar sa aduna la wala conclusion profit bop
1: Ousmane taw hazmal dafa tambalé alhamdoulillah zin ijad
0: wal qadami
1: xam alhamdou foko tambalé hamdan warna ñew
2: tambalé
1: hamdan mo ngi sa mujjuga hamdan
0: yu wafi gis na ci xam nga deeng fi ma ki li na law be nexa jangri bir xolal ci khilas bi nim tambalé alhamdoulillah ca fin ba mu indi masdar bi kesse xolal khilas bi e ko tambalé alhamdoulillah bo demé ci fakahatu tulab mu tambalé ko yaqulu fe mu ni alhamdoulillah lutax ñaari contexte ñoo wuté khilas li tax mu tambalé ko alhamdoulillah moy xam xamu sire yépp fekk na sire hadj mare pek nako mais amagul won digël ci joxé ko biñu démé nak ba dajolo né ko liñu bëgg nak moy sire dal amagun ci luñu doy té yaakaara nañ lako ñi bëgg nak nga dugg ci gëw bi défaral ñu téré bo xam da nañu doy ci sire mu ni alhamdoulillah moy amna ci digël alhamdoulillah li ngeen may laaj bëgg ngeen ko gis nañu koy jafandiko alhamdoulillah fekk ngeen ko fi man nako soxna si nga ne ko dama bëgg nga togal ma ciébu jeun mu naan alhamdoulillah dedet togal ma ciébu jeun dana la jox ma dépense kon dépense nekku ko day récupérer dépense jeun nekku fa mu dem marché jënduko ciéb nekku mu dem jënd yépp dogo togu jeun téggu ciébu jeun boko la soxna si nga xam da nga ne ko togal ma ciébu jeun mu ni alhamdoulillah digël la ci doon xaar ak appétit bi dépense baangi ni jeun yeek yépp nduguna ko damay dugg ci wañu rek jox la kon dégëna seydou hadji malé biñ koy proposer pour mu défar khilas fekk na marchandise ma ak nduguma ak dépense ba matna yulli ko rek fa def mu ni alhamdoulillah tay di nga ni nit défaral ma téré sangam mu la wa baxna dem dugg ci bibliothèque di consulter ay professeur di yeek ay dëkk ka wacc kon da nduggi bu ñëw lay dogo togg waye li ñu nduggulo seydou hadji malé alhamdoulillah bi ci dess tamit moy bokku na ci particularité yaqulu bi waw xolal yaqu ci fakihatu tulab dafa commencé yaqulu xolal fakihatu tulab nuko seydou hadji mal tudé fakihatu tulab fakiha moy fir lan moy fruit comme banana fruit légui fruit da ngay agn ba paré do ko lek dessert la légui dessert dafa am da ngay agn ba paré do ko dessert wu han légi téré bi di fakiha nga xamni ci walu tariikh lay wax walu tasawuf lay wax mu tuddé ko dessert kon lan moy agnba moy fiqh islamiyé bi kon bala nga jarignou fakiha bu sa l'islam baxu sa fakiha du jarign xolani ni mi samonté hala manam situation ni tour yi sax nim koy tuddé fakiha bala nga dugg sa tariikh bala mo rafet na sa diina rafet ba paré bala nga jang sa xam xamu tariikh na nga sa xam xamu fiqh na rafet ba paré mu tuddé ko dessert nga xamne moy ñew mëna rafetal agn bi nga agn man ko mo nga man ko jariño mu ni yaqulu te pourtant batu qawlu la fa jëfëndiko al qawlu qawlu dina firi wax manam bepp geste bo xamanteni geste communication nga man ko comprendre qawlu la mo xam son la mo xam du son mo xam lettre mo xam du lettre tay ma jakkaru abdou azim beng maniko ni mu jog taxaw xam nga waxuma koko qawlu la bo demé ci alquran nu wax alquran situna maryam lan la wax inni nadartu yawma an as'ad min ash-shaytan rajim inni nadartu lir-rahmani sawman falan ukallima al-yawma faquli inni nadartu lir-rahmani sawman faquli ak lan ukallima kon hunaka farq bayna al-qawlu wal-kalam kalam ay son la lettre yoy guenné mais xawlu nak bép geste buñ mëna comprendre motax biñ ñëwé wax ak mom maryam lan la wax fa asharat kon sir hajman min la yaqulu mi ngi wax ni képp ko xamanteni guen nga aduna di borom xam xam noppalu nga mais noppi wo ana bo bindé ba fi nga guen aduna yow noppalu nga mais noppi wo bokku na itamit ci li lay gëna yëm ci bindu sayyid haji malik tamu bok ci point bo xamanteni bu am solo la te yalla def ko mu réussir ko mo lañ wax modeste ak simplicité très bien mo baangi non l'humilité scientifique ok toroxlu ak wacc sa bop ci walu xam xam parce que xam xam ki la koy jox bu amé ben orgue wala ben reuy xam xam bu du dem motax yalla bim demé ba nek professeur di jangalé mbubum orgue mé dako sante dako simmi manam yalla bim nekké ministre de la justice di atté juge mbubum orgue la sol inna allaha ya'muru bil 'adl allah day woné ak orgue mais bim duggé ci classe bi di jangalé mbubum mom dako sanni sol mbubum woyef ar-rahman 'allama al-qur'an wa allah ar-rahman 'allama al-qur'an nga gis seyd haji malik ni mi woyefé ci am bindam bo fekk ci bindu seyd haji malik nga gis ci lo xamanteni da nga nan ah ki mom mo yonenti bi xana war nañu tollo de wala ah ki est ce wurtu meuna remplacer yalla dedet fo fekk ci mom bindam rek da nga ci jange ni ki ak liko yalla defer yeb xamna bopam ba canaliser bopam parce que ñaar bu len yalla dimbalo meunu ñu canaliser sen bop ki mand ci leeru yalla ak ki mand ci leeru xam xam ay Descartes ay Karl Marx dañu mand ci leer te yalla canaliser wala ñi wut yalla diko weddi yenn mutasawifin yi dem ba nga xam dañu mand ci leer bay wot nan ana allah ana nangam dañu mand ci leer te gis ñu ko len canaliser sayyid haji mal radiyallahu ta'ala anhu ba mu mandé ci leeru yalla dafa am sansu ñu canaliser ko ak haqiqa muhammadiyya ba mu mandé ci leeru xam xam dafa am sans ñu canaliser ko ci haqiqa muhammadiyya motax bo demé ci ay jëfëm ci mand leeram du fa déraper loy layer loko munta layer ak sharia ci mbindam du fa déraper ba lo xamanteni do ko mëna layel ak sharia bisnesit bokku na ci diwan bi moy da ngay gis ni sayyid hajma radhiyallahu ta'ala anhu dafa indi ben point bo xamné man point bobu suma newul créer wu ko rar na ma gisé wala gisagumako bok gisagumako moy ko xamné sa mbind da nga ci utiliser mafhum bi ak mantukh bi ñaar yépp ay jarri nit ki sens propre bi ak sens figuré bi ñaar yépp ay jarri nit ki xam nga tay yeen say di nga dem ci mbindu nit
1: ma nga wax ni maana asli bi
0: ah
1: ak maana majazi bi
0: ak majazi bi
1: ñaar yépp
0: ay am jarri tay di nga dem ci mbindu kenn bo xamanteni bo jëlé maana asli bi def ko bi yeufal fo nga majazal ko manam bo jëlé sens propre bi tem nga jam ko fo nga jël sens figuré bi wala ko xamanteni da nga jël sens figuré bay sens propre bi mais seyd haji mala ci mbindam bo jëlé sens propre bi do am lenn loko ci jame bo jëlé sens figuré bi do am lenn loko ci jame ma jox la ci benn misal bi mi jangalé xaré yu yunus sallallahu alayhi wasallam xaré weka maghazihi yahdi mubridan kabidan ala khilafin atana min dawil alami jëlal mantokh bi manam moy sens propre bi defna moy bi nek ci kaw nga firi ko deglu lim la jox weka dajalena maghazihi xex yonenti bi yeb yahdi pour djubal ku beug djub kon yonenti bi xexam objectivement pour djubal nit ñi la won xexul ngir economie xexul ngir not nit ñi mubridan kabidan ku njub ñor sa xol sedd na ci xex ya wala fi mo fi yamon dem rek d'accord amna njariñ manam man tokh bi amna njariñ parce que yonenti bi sallallahu alayhi wasallam xexul ngir not nit da ko def rek pour xol yi sedd nit ñi djub jeexna mais bo ñewé ci mafhum bi mu indi la ñaata xex la xex ñi ne wekala waaw 6 kaf 20 alif bi 1 muy 27 ñi ne dedet yahdi la ñi ne dedet mubridan la ñi ne nang mu indi la li ñu wax valeur numérique wax la bi ci gëna woor bi ci dess bokku na ci bindu sayyid haji malik radiyallahu ta'ala anhu li ñi wax mura'atun nadhir fil ibara lan moy lolu moy mot yi nga utiliser mengo ak sens bi misal tay nit ki soko don accueillir pour mu ñew tok nan ko kay mais boko de dak mo nan ko topal gis nga yaatu topal mo gëna deugar demal ci mbindam bi muy jangalé yonentou sallallahu alayhi wasallam at mim juddo xam nga atum bektelé atu natangé la xolal batu atma mu jëfëndiko wa amun summa yawm batu am la fa jëfëndiko summi al amu am al fath war rafami te pourtant sana day firi at am day firi at mais lutax mu utiliser batu mo wa am moy mi ngi samonté ak lamiñu al qur'an am moy at mu neex sana moy at mu nakari xol al qur'an bi mi wax ci yonenti yalla nuh falabisa fihim alf sanatin illa 50 aman amna ci ñom jooni at moy wala exception 50 at alf sanatin illa 50 aman waxul alf amin illa 50 sana waxul alf sanatin illa 50 sana dafa jëfëndiko sana bi firi at ak am sana moy at mo xam difficulté la metti na lol te neexul nuh jooni at yim tok ci ñom di wote lu ne daj nako après toufan bi nak ci la am jamm moy am motax bi mi nan yoonentou sallam at mom jutte atum natangé la muni fa summi ya la amu mu utiliser bato am au lieu mu utiliser bato sana motax ma wax la tay fi nga deg amul fenn foy lire mbindu seyd haji malik littérairement ba jam ko ci mo ben manam ñi yor langue arab di lijeenti étymologie ko ma'lum ma'ajim duñu ko lire bani bat bi de defon fi bat bi mo gëna rafet bo ñëwé ci wa tawhid nga xamanteni duñu lire mbindam bané baat bi kat tawhid bañ nako do ñew ci tasawuf wa tasawuf dajalo diwanu seyd xam lire ko paré na baat bi tasawuf duko utiliser amul do ñew ci nahwu do ñew ci balagha do ñew ci astronomie do ñew ci science do ba yamal xiyam bokku na ci bi mi defar xol téréem bobu abada buruh ci beuyitam bobu wa bi khayrihi jalabal wara wa bi khaylihi moy xexi jalabal wara amna ño xam ci la len convaincre wa bi khayrihi taranga yek njekki amna ño xamanteni ci la len convaincre mais bo xolé ci beuy di khayli la jité xexi la jité tek ci yiw yi ta pourtant bo ñewé ci l'islam yiw yi mo jitu xexi ndax yonenti bi def na makka 13 ans musula xex ku dugg ci diine rek xayre tax mais après nak medine la xex yi am kon lim woron wax moy wabi khayrihi parce que waznu bi nangunako mesnako def ben exposé ci kër ben way jognama ñaar mo fi man am soir seydou hadji malik mo djoum wala yeen bi ngeen di tapoté de bi yeena djoum parce que mom xex yi la jital tek ci yiw yi te l'islam mom ñepp xam nañ ni yiw yi mo jitu xexi tontul fofu maneko bak nga ñak door nga so loxo ci euk maneko hadithul qudsi bobu yalla di wax ni nit ku du deñ dima jaamu ci ay nawafil ba ma muju nekk ko suma ko nekké may lamiñam kon budé wax dana waxé lo xamanteni du terme arabe koy waxé mais terme alquran lay doon maniko bo demé ci alquran lan la yalla wax situna maryam ya maryam qunuti rabbik wasjudi warka'i julli da ngay ruko dogo sujud wala da ngay sujud dogo ruko ruko mo jitu sujud mais lan la alquran jitu wasjudi warka'i alquran sujud la jital maniko dafa am lu ñu wax taqdimul aham summal muhim mbir boko de jangale da ngay sé le ci upp importance nga jital ko tek ko ci kanam julli li ci upp importance moy sujud fa ngay gëna jégué yalla motax mu jital ko légui nak l'islam li ci upp importance moy après état bu medine motax mu jital ko kon gis nga yu sew sewane yoyu mais da nga nan nit nan la mëna bayé xel yu sew sewane yoyu bakoy def ci am bindam da ngay dem ba yag dalay mujju yem bokku na ci
1: han ki ma Ousmane ñu ni nga talxis tuti
0: wa ma talxis wa baxna wa kon baxna wa kon xamna sax defna war nañu mëna doy lolou han su ko defé kon xamna lima ci teje moy li lay gëna jaaxal ci Seyd Hajj Malik moy xetu xam xam yi mu indi jangale ko ci contexte ba manam bo xamone contexte bi Seyd Hajj Mal don dundé defar fa ben page sax dafa jafé waxuma la xetu xam xam yi premier contexte bi moy téré amul won ay olof lañ doon ay arab amuñu won accès ci yenn téré yi ñaaril contexte bi ay nono mang fi ñettelu contexte bi mi ngi jité jakkay mi ngi defal jeuwiyé ma ngay jangalé ma ngay dem sa dejjé ma ngay nangam kon ban temps la mëna amé jot bu mëna lire téré yu bare bare bare ba génn ci li ni lool da ngay jéki jéki di laaj né Seyd Hajj Mal kon moy ko xamni temps perdu musuko am ci dundam lepp da ko utiliser kon nak yalla nañu yalla fayal Mawlana Cheikh Seyd Hajj Mal ñi ngi balu haq di jéglu wa bismillah
2: batay ci njangalem Seyd Hajj Mal si radiyallahu ta'ala anhu mam mawdo dañuy dem tewlu benen oustaz di oustaz Ahmed Sar ci ben waxtan bimu don amal ci bour 2023
3: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim bismillah lima naf'al walhamdulillah lima fu'ila lana الحمد لله المحمود بكل لسان الذي كون الكون بكلمة كن فكان الذي كان قبل أن يوجد الزمان والمكان بقي ني سيتان تي ندغل كليفا يي ني جوخ ندغل غير بندو تاي بي ني جوخه كو دي جيل سونو نيو ني نكو دان ديفه ديكو تك تي لوخو Serigne Mohamed Mustapha Sy Al Amin mom moy jël nuyo bi nak tek ko ci loxo ay magam ñim bokk Cheikh Seyd Hajj Mal yeb tambalé ko ci ñom Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Mansour duñu lim mom nak ñoy xam ñom ñep buñ ko jëlé tek ko ci loxo Khalifatul Am li Taifati Tidiane Seigne Abou Bakar Sy Mansour ñaan Yalla bayil ko ci sunu kan te wéral ko mu melni dañu sante liggéey bo xamné liggey bi yomb na way jafena liñu fi dajale nak moy aid dikra maulid fataliku juddu sayyidina muhammad yantu yalla aisha dafa ñaanon ni rabbana anzil alayna ma'idatan minas samai takunu lana aidan li awwalina wa akhirina bis ba yantu yalla aisha ñaané tawal ja ñu waccel ko ci ay teranga xewal yu joge asaman bis boba nara nek fet fet go xamni day yobale ñi ci ginnawam ak ñi ci kanamam bu yalla nango fet goga ak bis boba te ñu xamni sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam moko upp ciir kon nak ñu nit judduk sayyidina muhammad aid la lo xamni ñun mom lañuy savoré ci bilé jotaay yalla wax ak yonntu yalla musa niko kat wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa yudhakkiruhum bi ayyamillah fatale len bis yalla moy yen bis moy bis yalla yalla xewale jox la al-mann wa salwa bis bam la musale ci fir'auna ayyamullah bis yoy nga xamne teranga la won ñun sunu ayyam moy judduk sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam motax sayyid hajj malik radiyallahu ta'ala anhu ci terem bi ñuy tuddé zajrul qulub ñu wax ñu naka lañuy défé tazkiyatu nafsi mais jaaré ko ci bindu cheikh sadi haji malik bi tuddé zajrul qulub waye modo téré bu mu talif ñaari tour la koy wutal parce que zajrul qulub bu féké ñi nga xamné sen niveau soriwul wala bok xam xam bi amna niveau bu mu wara yam ñoñu la bayé ak touru zajrul qulub pour ñu doxal ko mais tuddé nako benen tour nak té moy lan khafira salikina tariq al arifina mota dan samaytuhu dajrul qulub way tekena khafira khafira salikin tariq al arifin khafir moy lu melni bato bu ñu wara indi ki ñu jox ordre pour mu tek ko ci yoon ba la ca nek marchandise mu ñu tek ko ñoon Seyd Hajj Mal ni nak ñun tem bi ñi tan tay tan ñu dajrul qulub ñi ngi tan ñi tan nak khafira salikin tariq al arifin mu tambale ter bi halid def istifham hal di am ñaari firi bu la nexé mu nek istifham inkari ci tontu ba mo koy defal bopam halid dehr intaral ghurab yatibu tontu ba moy dedet bu sa bu demé ba nit ki ba jaw dunda munatu la neex bu la neexay nga def ko nafyu dak te moy halid dehr ded jamono yatibu di meuna neexati intaral ghurab mom la al qur'an wax ni hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan ci firi mom moy laysa jazaa'ul ihsani illa al ihsan mais lutax modo utiliser batu dehr ti utilisewul batu zaman utilisewul batu asr utilisewul batu huqub te yep ay xetu jamono lo mais modo ben la ci tan muy dehr parce que ñaar yon la dehr ñew ci alquran hal ata al insanu hidun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura yonent bi bi wax daf ni la tasabbu dehr bu len ngagne dehr fa inna allah huwa dehr lañ ci bëgga wax moy dehr responsabilité ngagne koy yamul ci di wax ci sa gemeñ dehr lu bon mais jamono bo defé ci waxtu jëf du depo wala jëf doxalino yalla ya nga ngagne jamono te yego te amna sanction yo xamné jamono joxé nako dinañ la ko tek te dina ci ñew allah malik nak ni wa jaa rasul maut ba'd yanub yek nañu baxoñ bi dem na te moy kawar gu ñul gi amna ndaw lu ko remplacer moy bejaw allah malik ni araka na sitel maut kaf gi kan moko mom est ce que mag rek ay dé borom be jaw rek ay dé ba araj ma nan ko araka na setal mawta dedet parce que néna falil kulli mo xam lire bi mo xam jeune bi mo xam mag ni mo xam magat bi min bahril mamati nasib kon kaf gi genn na mag ni parce que né falil kulli té borom man tax né al kullu hukmana ala al majmu'i ke kul za laysa sa waqa señ mansour borom daara bu yewu daan tangu nan kullu bun jun wa kullu jun bun wa ma ba'da bun kun wa ma ba'da jun bun koku bo jangul kullu yatu doko fere kon damir bi xam nga ci kimu delu bo demé ci suratul falaq yalla ben turu yalla la ci tud khul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-nafasat mais bo demé ci suratul nas bi ci top ñett turu yalla la ci employé qul a'udhu bi rabbin nas qul a'udhu bi malikin nas qul a'udhu bi ilahin nas ñun ñett nas yi bokkuñu parce que bu fekkone ñett nas yi bokk du ko répéter kon qul a'udhu bi rabbin nas yalla ay ndaw ñi wa ko rabb la rabb moy ngay dajalé xaas pour jënd ci téré ba ñu yalla ay dajalé sunu ndoxu baye ak sunu ndoxu yaay pour def ñu dom bo boy rab waye bi nga dajale ba jënd téré ba paré bu ñala ko mom téré da nga nan mako mom ana maliku hamuni malikin nas bu la momel nak yow ndaw li ba nga deugër jeune bi nga xamni magan nga jakala déssé ak yété fajar muni ilahi nas yalla mag ni kon bi mu né falil kulli min bahril mamati nasibu daf ci tek ala kullu mawludin mu commencé leral detail bi kep ku jigen su ku jur fala shakka annahu yusallimuhu dana ko nuyu ku koy nuyu shu'ub de ya dal habib kon neena ki ci biru yaayam ya say lire fala ko dede nuyo wo yujib mu nek morne day juddu gennal bakka amna ko xamne bu genné lako dede nuyu mu fay nuyo ba ben yon lay yoxu pare ñu lemas lemas yob amna ko xamne day ram ba pare de ne ko salamu alaykum mu fay amna ko xamne day taxaw ba commencé deuguer de ne ko salamu alaykum mu delo fay yalla neena kon proceti say hay may mi ngi la jinjini ni kon fi ba ngay deuguer bul fogg ni de dala jom yow mo tax mu ne walil kulli nak bu ko jox mag mi rek tay bu ñewon jakki dana am ku faatu suba ku ne sa morom ngoy xol nan borom ver yele de budul mom dana ma jaxal yow sa bop mom dang koy genné nak mom mom kay ku takki wer ngay far du xol rek kon as bobu ba ngay taxaw neena dem manal nuyu way yamu ci de ala kullu mawludin wa inta la umruhu mu indi benen kep ku juddu même sa fan bu guddé ya nga ci digënté mën ba ngay am doolé ba ngay nek 40 ans 50 ans 60 ans say hay ma ngi ni koku itam donte fanam guddu na ndax deewu ci lire wa yusallimuhu nak kon bul yanu ay poids ba alter def ni de dal fi baye dedet at mu nek as bu nek nit am nako faatu seydi hajj maay neena ci sa walu tawhid ak yeg yeg nga xamne yow mi meuno recc lool waaw su xalé suñu xalé buñu fogul dédé jeune bi yaakarul dédé waaw magam mi tongoron ko mom jarul wax alhaj maay ne ko duma la wax dara yow wa iyaka tadbiran rek yow mom ay pexala lay téré mom di jema ñuulal ak di jema entraîné ak yalla bu gis ma gën mam 60 ans nak di daw pour bëgg nek at xalé ré sax dalay japp alhaj maay mo dox nako yow mom iyaka tadbiran rek yow ay pexala la lay moytu lo mëno waxa waxa wax ba do magam motax wolof néna yi kenn mënu ci jëlé ndam fekk mbob nga suxat ko pour mag do ci am ndam yefal magat mëno ci jëlé ndam mu xup bu ragal do ci jëlé ndam mu yedd ku teulé mëno ci jëlé ndam fakku rep mëno ci jëlé ndam kenn mënu ci am ndam ci motax ya may na way ya ka tadbiran yegg nga ci age bi nak na la sa xol ak sa tawhid jital wa sallim ila allah al umur tatub allah ma ngi neena bobu nak tub jotna nak motax li tax nafs yoyu ñu war ko cadrer wat mu delu ci bindu cheikh sidi hadj malik parce que nafs la yalla soxla pour mu ñew keur yalla qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha parce que juroom ñaari nafs mo am amna ad nafs bo xamne al amara bi su'i la nafs al amara bi su cheri cheikh neena nit ko gis yalla yoni na ci yow yonentu avant mo yoni ci yow sayyidina muhammad mom lañ tuddé conscience waaw moy luñ tuddé al wa'yu wal wahyu dafa ñaar la yu bokul sen cheikh neena amna wa'yu amna wahyu wayu bo defé lu jaadul bo teddé goudi mo lay yé nan la pourtant li nga def jaadul dé dédé li nga def rafetul dé wayu bi di répété ci sa nopp bi boko dé tankablu bo yagge radio bi day fay dot la waxati dara mo xamné wayu mënutul ci yow dara qad ankaru bil wayi wal wahyi allazi adla bihi al mawla lahum tanzila néna ñoo ñëk wédde wayu biñu wédde wayu amatul place ci ñoo nafsul amara bu la deugale amna ku nek ci watam ku dud nafsul lawam yalla ci mom la wat wa nafsi wal lawam ni ko man day mang lay god denk buma sañon li la bakkan bi di sant do ko def bu lafsu lawama uppe ci yow dole nafsul mulhima daw ñew wax la nan nga wara def ba mucc bu la nafsul mulhima di ni nga wara mucc nafsul radiya kontan and ak yow bu nafsul radiya and ak yow nafsul mardi ñew fekk ci bu mar dia paré nak mutuma ina ci top bu metti mo ant nafsul kamil jël place moy juroom ñaar mais ben bu ci nek amna turu yalla bu ko yobbu kat ci keur yalla motax scénario bobu la borom dalé jangale néna bi yalla bindé aduna bu ñuy tuddé yaram dafa jël président de la république bu ñuy tuddé roh jël xol def ko palais de la république jël nafsu def ko muy jabaram mu jël hawa def ko muy parti opposant djel ay ciërem def ko muy armée bek soldat bi djel xel def ko muy ministre muy conseil présidentiel wala conseil technique mais roh bi mu yegge ni jabaram hawa mi ngoy labat ci souf diko setti te yegugo haq le ministre bi mo téléphoner roh niko sa jabar waja nga wax ak mom de bi mu wax ak mom ba roh xamni intervention yalla ci dess yalla roh daw ci yalla kalamé ko yalla wax ak roh niko ya ayyuhan nafsul mutmainna way bul woro way irji ay ila rabbik delu ci sa jëkkeur trahison baxul hein motax nafsu mutuma inna ruh moy jëkkeuram ya ayyuhan nafsu mutuma inna irji ay delu ila rabbik ci ruh mi nga xamni mom moy sa jëkkeur ci scenario dalia radiyatan mardiya su ko defé mom mu gëreem la nga bëkk motax mu ne mamlaka bobu mu def ginaas nuyole ko neena roh kon nak ñibil keur yalla bu fekke moy haq xabi waye nak ñibil ci sa keur roh motax yalla neena roh bo gisee roh yalla bim koy bind daf ko bindé parfum motax yas'alunaka 'ani ruh qul ruh min amri rabbi yalla waxul ni ken xamako de dafa ne ci mbiru yalla yi la bok muy bind roh jël parfum tek jël lèr jël yëg tek yoy la dajale yalla bind ci ruh parfum bi mu bindé ruh motax bu dañé ci nit ki di neub di xéñ di soppé ko buñu wutul glace ku ne taf sa bakkan parce que parfum ba ñibi motax ñu bind ko ci lèr moy sa bëd yi di xolé di gis parce que bëd yi wax na ni du gis dédé buñ fayé lamp ku né day lamp sa morom té pourtant ñogé ak bëd bu ñibé rek da ngay tim néw bi diko def ni solo xoy way dootul gis dara parce que lumière bi ñibé na bind nako ci xam xam su ñibé nit ki dootul dooto ko laaj masala parce que xam nga ni dootul tontoti mu bindé ko baqaw su ñibé fana o fay dess tour bi sax dañ koy changer dooto dégg borom borom borom ci faatu ana néw bi rek ngay dégg ñaari tour am ñew ak lire su juddé ba sama bi ana lire bi bu faato ana néw motax buy gane ci aduna mom lire day dajje ak new di ñibbi mu ne ko fo jëm mu ne ko aduna la jëm lo fa bay mu ne ko xëccoo bu metti nak waye nak yegna ni lo fa yobbu lo fa amit bo démé dang ko fay bay du fay dess lire ni man kon lima yor na ko ngeu bëkkendu ko fokati wa fi qabdi kaffi tifli ya inda wiladatihi dalilun ala al-hirs al-murakkab fi al-hayy mu ngeup loxom nak daal indi ay loxom armé wo joy ni uwe jeufandiko ñetti araf alif ak waw ak ya alif borom nahwi arab ni moy khuruful illati borom tawhid ni dedet nit yalla ni dedet alif illatun li wujud zat wal waw illatun li wujud sifat wal ya illatun li wujud al asma moy uwe jojo lire bi wax da def ni du lak fek na bo deme wax la ci lugatu suray suryani ñom man la detecter lan la lire bi wax motax lire bo deg mu nan mumu xamal li mi nga wax ak ñeneen yow ya ko yobul yalla neena bu deme ba meuna wax nak ma teye gemi gi nak neub ko lam doon gis motax borom motax uwe allah la boko add xam nga neena bo len 17 la
4: allah bo dinde 0
3: neena allah bo dinde 0 yi muy 12 neena bo ci bolé harf yi muy 16 nga boole ci kalimi mu joxal 17 motax julli gi ñukay def 17 rak haji malik nak mom adat moy dowe nam nak mom motax baye mbay donde neena ingénieur bu toll ne yalla bu duggé ci atelier bu ñu tuddé biiru nit liggéey fa lu valeuré ni nit bu nit juddo war na xam bopam neena yalla génné la fo xamni ko la fa bëggona dello mo doy soxla nga jël takal sa nday sonal sa bay ñu ni nañu génné xar ma ñu dencion ti mo la mag nañu génné mbazin yi ñu dencion te ñola jitu nañu génné sajade ya ana atiru bakhiru khairal bukhuri wa afrisu sajadati takriman li muqtadimi nga yonenti bi wal lok ñu ni génné len sajade yi tal len ciuray génné len mbazin yi ñu sol ñu ni iliman nak ya fi upp daraja waye tay mom ya koy fekk ci nak amagulo nit ñi benn njariñ yalla ne wala qad karamna bani adama so koy gëm fofu ngukoy gëmé wa hamanna fil bari wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahu ala kaseem mimman khalaqna tafdila genn yoyu ñu genné wala fni genn genté tudul genté gennutel la ndax mo won ci ndigu bay genn dem ca yaay dom je wo kon ci bir genn ci biru yaay yere yi won ci almoria genn xar mo won ci gent gettu ga genn iliman je won ci kër ga genn nga ni gennutel yoya ma ngi dem ci gennute gente ga moy gennutel nga faatu nak ñu ne nañ dem ci dejj ba ndax kañ fa dejjon te dejjetiko ba dejj la fa yow te bo yaaga ñu dejjeti la fa dejj fa keneen nga ni ma ngi dem ci dejj motax modo nak ci bir téré bi munila wa khayr wala takhtar fa kayf ikhtiyaruna so gisé yalla di bañ nit di tanal bopam yonentou yalla musa bi ciowli amé akheb yalla daf ko ni da nga bëgg wut ño andal pour ma djéggel léni musa ne ko bayil ma tanal sama bop ñima bëgg andal yalla ni ko tanal wakhtara musa qawmahu 70 رجلا لميقاتنا bañ ñëwé nak dañ ko lan numel lak hatal narallaha jahratan bal ñu la gëm gis yalla yow momoñu gis nga fofu la yalla méré rek déclencher ben tonneau ñëpp la ray 70 personnes yépp la ray motax haj malmi gis nga ñi wax ci radio di fonto yalla man né duma ci dugg balené ak yalla rek dedet amna lo xamné mënoko amna lo xamné yalla du ko pardonner bokoy def bala yag yalla dila tek lim lay tek ken tanewul ci sa ci len yalla ray fa aghadahum rajfa musa niko yalla ñi nga ray ni ma taggo keur ga andak seeni mbok seeni jabar ma ñew bi fi nga ray len man na reñ bi nan yalla ray na len yalla yewit nak mu non gele na baña ray legi qala rabbi law shita la takum min khabli khablu iyaya bu la neexon ka ba may ñu sang ray ma li ñu def nak man mënuma dara in hiya illa fitnatuk dudul biha ma tasha yalla ni ko kon nak na nga fexé ba lu melé bu mu répété waat ñontu yalla musa jël garanté yalla dékkal ñoña ñu sogo ñib kon su fekkon yalla ko tanal ñoña duñ ko indi jafé jafé bob waye mo tanal bopam nak yalla sétan ko ñam tan kon nak yalla ku yebo baye ku mu tanal bopam wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar yalla nak mom moy bind bañu indé yon ñu lutax yalla indi luñ benen dedet yalla neena may bind may tan wa ma kana al mu'minuna wa ma kana mu'minuna li wala wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khayru min amrihim ah julit bu yalla nango ba pare rek bu tan way sayyidina muhammad nak mo jot tan mom wa mukhayyarun yakhtaru nayla ulu bi ubudatin li hawani darin fi sharu maqam kon nak pour ñu gaawantu ci bakkan yoyu juroom ñaari bakkan yoyu mom lañ ñuy wërdalo ñun bo gisee ñu naan la awradu tariqat yep nañ ko tek ci istighfar yep mom la tambalé boy wërd istighfar la boy wasif astaghfirullah azim alladhi la ilaha illa huwa yaqim la boy def sa hadrat juma istighfar bi lay yex borom shurbu safi shafi dafa nit hadra ba la ca ñeek moy at-tawbatu wa wasatuha al-inabatu wa akhiruha al-awbatu ñet yi moy tub bu ñeek bi tawba la bu ñaaral bi inaba la bu ñettel bi awba la faman taba khawfan koku taib la ku jéggul fekk da nga ragal yow da nga jéggul wa man taba tamaan bu de da nga xemem yalla koku muniban la waye nak bu fekke ni ñet yep am wa man taba muraatan lillahi nga samonté tegg ni yalla yi koku luñu tuddé aib motax anbiya yi ci dairatu awwab lañu tollu lolo indi ni'mal abdu indahu awwab sidi haj mag ne nañ fexé ba suñu xol ak suñu jikko mel nonu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: mbokki li lañ leen andilon tay ci sen jotay biñu jaglen ñang ak ñangalé ci radio sénégal international 92.5 fm di univers scolaire ñu ngi leen di sant bu baaxa baax sen safo programme RSI di leen ñaanal gamu ak jamm ci kaddu gi Youssouf Konté ci montage bi

0: ilaykum jim ci yeen musaddiqan mbir mu nekkam may aji diggal deggal lima bayna yadayya lepp luma jitu won deggal nako min tawrat mo xam tawrat la way nak man isa ma ngi len di beggal wa mubashiran ma ngi len di beggal bi rasulin ki yonent bo xamantene passé la nek nabi yaati bo xamantene ñew baadi sama gannaaw ismuhu turam ahmad kon mbegal bi nga xamantene mom la isa ibn maryama begle ni muhammad nga ñew ñu ngi ci ndokkel baba benjamin ak itam cheikh françois ak cheikh andré ñom ñep ndax ndeke ki gëna jappalé l'islam gëna bëgg islam ci jamono yu jëk yi boko sété ahlul kitab la kon ñu ngi leen ci ndokkel marizo itam ñu ngi leen ci ndokkel lolu fa tabarakallah ñu ngi ci alquran lolu motax alquran ne di ngeen fekk ahlul kitab ñi topon yonent yalla isa ñu am yermande am yar té nonu lañ ko fekk ci mbollem kuy liggéey RTS aka ñu am yermande aka ñu am yar yalla ne ma waj'alna fi qulubi alladhina taba'uhu ra'fatan wa rahmatan ak am yermande françois ak am yermande marizo ak am yermande ki nga xamantene modi andré vraiment man dé li mako sédé ci ñom bé taxna kon diiné ji limuy tekki rek moy né dañu wara bok ndey bok bay ndax ño bok yalla lolou la isa ibn maryama wax kon ñu wéyat ci gam ci alquran boko sété yalla né huwa alladhi moy ki xamné arsala mo yenni rasulahu ab yonentam bil hudaati mu and ak njub wa dinil haqq mu indi diina je deug ji li di raw ngir mu notal ko ala dini kullihi walaw kariha donte sibon nako al mushrikuuna yeferi islamay not islamay gagne ci la ko ne ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum khana duma len tektale duma len won hal adullukum khana duma len won ala tijaratin ci commerce bo xamantene commerce bo xamantene tunjikum day muslimin azabin alimin commerce bi musle ci safara moy tu'minuna billahi gem yalla wa rasulihi watu jahiduna ngeen di jihad fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ken gennelen sen alali ngeen def ko ci gamu gi gennelen sen alali ngeen wajal ko ci miskin yi kon yalla jendna jayna aljannam ngir ku joxe alalam bu jox la ca ku joxe bakkanam ñu jox la ca joxe bakkan weyna may joxe alala ngi ci mon hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alimin tu'minuna billahi ngeen gem yalla wa rasul watu jahiduna fi sabil jihad nak fi sabila bi amwalikum ngeen joxe sen alal yi ak lan wa anfusikum su xex ñewé ngeen joxe ko lolu weyna jamono ji amatul ndax dafa am sart zalikum khairul lakum yaghfir lakum lolu mo gën ci yeen yaghfir yalla dina jéggal lakum yeen len dhunubakum sen bakar wuyudkhilkum jannatin tajri min tahti al-anhar kon lolu moy gamu ci al-qur'an be taxna kon yalla mo tan ndaxam imam babakar fan yele passé xelay def nañ li jël né yont yalla lan yont yalla adama yalla tanuko du yonent beje diko def ay débat be cheikh makhtar sek laaj mako ci tiaroy gar maneko ñi xana jangu ñu ali imran inna allah istafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran ala alalamin yalla su fekente na tan na adama ñu ne du yonent kon de bu yebo na ñu ne nuh du yonent ibrahima du yonent Muhammad du yonent kon dafa am lo xamantene ken du ci débat nan adama yonent la wala deet ndax dañu ne fa asa adamu rabbahu fa gawa lol mo waral adama du yonent mané gem len ci alquran weddi lenen li du tax nga texé te itam dafa am lo xam il faut ngeen jangi ko ma ngi len di wax ni jangi len tafsir alquran te weyegut passegut yombuna alaji mustafa gay tafsirna jurom fukki tafsir yo xamantene ben bu ci ne yalla deegal yalla dogal ne man la ko denk kuko beug denk am nga tafsir ci alquran be doto weddeti ben yonent ndax inna allah astafa adama yalla tanna adama nga nan yalla tan ko du yonent ngeen diko def ay radio lolu li makhtar sek ca caruy gar sedina ko kon xele yar len sen lamen yi mais yar len sen micro yi ci li ngeen di wax ci yonent yalla yi ndax itam yonent bo tag mel nañu ñepp nga tag mais yonent lepp lo xamantene wax nako ci muhammad ñepp la ko wax la nu farriqu bayna ahadin min rusuli mbollem geneel bu wax ci yonent bi xamal ne ñepp la ko waxal kadhalika kep ku wax ci ben yonent len xamal ne ñepp nga ko wax la nu farriqu bayna ahadin min rusuli kon mu ngi non ah imam babakar lay bi de neexul gem moy ban jangal ci baqara lay wenno ci baqara walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila samai ah babakar ñu bari gemuñu ko lan la lay bi wax yalla ne huwa yalla alladhi moy ki xamne khalaqa mo bind lakum ñeel len ma fil ardi jami'an yalla ne na yeen binde fi yen doomu adama yi li fi yalla def ci kaw suuf yen ako mom yen la ko bindal ngir ngeen jeriñoko walladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'an ñu bari nak nene walladhi khalaqalaka ya muhammad lu yalla bind muhammad tax ñom khalaqalaka lañuy jang waye ñi gem alquran dañuy wax ne walladhi khalaqalakum lo gis muy xewal nek ci souf si muy ndokh mi muy bahimatul an'am muy khayratul hisan yep yalla mola ko terale yow muhammad ak ki nga xamantene moy doomu adama yi walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an muhammad cala bok kudul muhammad dem cala bok ndax du laka way nak amna ñu ne lu yalla bind ngir teral muhammad la lenen li nak mom do nga ko jago te dedet wa huwa alladhi khalaqa lakum du laka ma fil ardi jami'an lol mo waral gem laye bi jafena lol te saxna ci xol yu bari be monatuñ ko gem ni yalla limu bind ci ay xiwal mbindef ye ko mom ñom ñep muhammad ak kudul muhammad ndax moy arrahmani bokul ak arahimi xiwal yep julit yek yefer yalla la ci yemalé lélé sax ñom yefer yi ñu uppalé ci julit yi ndax loolu moy rahman bokul ak rahim bi nga xamantene day haramal xiwalu aljanna ci yefer kon laay bi neexul gem nañu fexé nak di gem ko gem walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ñu baje gem huwa alladhi khalaqa laka ma fil ardi jami'an nañ gem lakum buñu gem laka laka amul ci alquran lakum la alquran wax babakar wax ji grawna waye nak yete la dal nañ ko set ci alquran kadhalika la yabitum wote wo lu way diw yo def koy nuru kadhalika awhayna ilayka ruham min amrina ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نساء لوليتم نيخول گم ني بري گمو نيكو ني محمد صلى الله عليه وسلم خمول وون القرآن امول وون إيمان كاج لاكو ام biko yalla wacce ci mom alquran bamu amé ñeen fukki at lako xam ñu bari mënuñ ko gëm lañu gëm kay moy muhammad sallallahu alayhi wa sallam awa adam la xamul lepp lool lañu bari bind waye alquran ne wa kadhalika ni aw hayna lañu wahyu ilayka jëm ci yow ruhan alquran min amrina bu baye ko ci yow ci ñun yow muhammad ma kunta nekko won tadrimal kitab muhammad awa ikra xamoko won muhammad awa ikra amo won xam xam wa wajadaka dalan fa hada ma kunta tadri mal kitabu gañi ne yalla yalla muhammad xamon na lepp werante ak yalla nak lu tuti doyna ci ma kunta tadri mal kitabu wala al iman yalla delu ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam awa iqra awa ngay am ñen fukki at xamo won amo won ngem yalla mala ko wax te ma xam ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi mala ko xamal nak gannaaw iqra li ma wax sel ko ci suratu sura ci laya 53 ndax nga gem ne muhammad awañ koy def aqra iqra xamul won iman xamul won alquran lol moy wajadaka dalan fa hada donte dalan lamu don tekki ci lura moy garab gu wet nek ci all gogu ku tum rank rek lay nek lol dal moy mbir mi kon mbok julidi alquran fed di leena wax joju ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitabu illa rahmatan min rabbik alquran neena yow muhammad lila yalla yoni def la bet lolou mo waral bi la yalla yoni da nga wax ne soxna si dama dof soxna si li khadija tane yow dof dula dal ndax da ngay def lu bax da ngay jok nañ dem ci waraqa mu wax be pare ni li namusu musa fabtasimi kon ma kunta nekko won tad tarju an yulqa ilayka alkitabu yo muhammad yonni bi la yalla yonni def la bet yaakaaro kon ne yalla dina la ko defal li fi nek illa li fi rahmatan min rabbika kon fala takunanna lil kafirina zahiran li mala defal def la bet gañi nak ni muhammad xamona yalla dina ko yonni boba nangam ak nangam ak nangam alquran ni ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab illa rahmatan min rabbika ey babakar li nagn ko jang ci suratul qasas suratul qasas ci laye ban la ci laye 86 la nek kon mu ngi nonu kon lolu wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadrim alkitab wala aliman amma nak gem len ci alquran ne da ngay weddi lenen la ah lolu mom ku koy def dal nañ gem alquran wax yep nak li ci gëna déggu in asdaqal hadith kitabullah yent bi mo attene am nañu wax ay wax yu bari nañu tay ji am nañu bari dañ tontu waye li ma leen di wax yent bi attene ne li alquran wax rek mo gën am deugër mom rek ta deugër in asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kon su fekkentene li yep amna moy ne ñu duggu ci jikoy muhammad sallallahu alayhi wa sallam waye bala ñu duggu ci jikoy danañ xamne gamu ki nga xamantene moko ñeek sunnal ci tarikh demal ci insaf moy al malik al muzaffar bi nga xamantene gaday gi amna juroom benni téméri at ci la set setantel ni ahli alkitab dañuy magal seen yonent te ñun yonent ñun julit yi ñoo ci gëna yell ci la def gam go xamantene ku ne war na ci roy lepp lu yalla bind te ñukoy lek roy na ci reey na ci junni jox miskini junni jeleb junni nak junni xar su ko defé borom xam xam ñew tag yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom moko ñeek def moy malik al muzaffar bittax ñu bari roy ko ca waye nak lolu mo waral itam abou bakri na kumar usman ñom sahabay gamu wuñu ndax bay mbay don de neena taluñu ko won ndax ko xamanteni yaangi xey di xex yaangi xey ñu lay tekku yaangi dugg ci ay xuntu nan ngay defé ay tante taluñu ko won ñi ñoko tal ñoko def bittax na lan ngay wax so gamo ñu baxako def ak sayyidil hajji malik Seigne Touba, l'imam Lay, Mohamed Saïd, ulama soufiyé yépp dañuy gam ngir téral Mohamed sallalahu alayhi wasallam lolou. Wayé nak su fekkenté né gamo wo né da ngay roy Abou Bakr nak Umar ak Ousmane defuñu ko comme ni ken dula yedd. Wayé nak sahaba yi nan lañ doon kunna nata'allamu as-sira kama nata'allamu as-sura. Sahaba yi duade nañ lañ doon gamo kep ku jangon ben sar bala nga tek benen sar da nga jang ci sira yonent bi jaar jaar yonent bi ak jikom lu bari nga dogu konti wat benen sar kunna nata'allamu sira wal maghazi kama nata'allamu sura ñom danika diñ ko dekk won mu ngi melni dal ki nga xamantene mo jël mbeutam segal ko ak ki nga xamantene mo am baram njanja ko ñun nak dañoo njanja dañoo sahaba yi dañoo njanja sen lan sen barbi ñun nak dañoo segal segal bi mom dañoo baye bi at bu ne ñu di ko defé ni kon ñom ñep nak kenn ku ci ne rek mbeut ak bar ñom ñep ay ragi rabbi alle lañu donte nak jégué nañu lool kon nak li ngay dégg tayé passé nan sahaba yi gamu wuñu Babakar gamut muhajiruna gamut waye limay wat ne kenn gemu ci yalla ndax ku gamul gemo yalla lolou uppuna sa gammo gi gu bax ki tax ñi yalla gërem nga len di ngagn te ñu dégg ko ci radio yi ñukoy wax imam makhtar sek ci ciaro yi sédé nako di ngagn sahaba yi nan gemu ñu yalla bëggu ñu yalla bëggu ñu yonentam ku bëggul yalla gebbo bëggo yonenté bak yéfer la yéfer la gën nga jël melokan bobu diko jox sahaba yi lolou uppuna kon bo gammo ku bax moko def moy seydil haji malik seigne touba suñu magu rew su fekkent gammo itam ñu baxa ko defut moy abou bakr ak umar te itam def nañ ko sax ndax ñu ngi joon jullu ci yonenti bi def nañ ko sax ñu ngi doon jang sira def nañ ko waye nak formule yi defini ñodul bok kon lu toll ni lañ am ci waxtu kon ñu ngi leen di sante leen gërem ci bi nga and bi ngeen and ak radio senegal di leen yegal di len begal ne inshallah la 20 dinañu dalal wa kir mambu khalifa bi dina yebal ki nga xamantene moy delegation ñu wara waxtane ki nga xamantene mom mambu ak gamo ndiasan ak lan moy ndiasan ak lan moy qadriya ak lan la len yalla defal lolu inshallah di ngeen ko meuna am ci RTS national ci alkhamis la 20 su fekkente ne iner jotna be 5 heures su ngeen ci bugge bok xam kan moy mambu yan ngeen la ko yalla jox na ngeen def 33 849 12 44 sen bok ahmed harun li moy gërem ñep ci gamo gi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ndaysan
1: atam tam ni duma mon sa morom duma
0: ci amadou ndjay mais ana ndega sar

ay ci mi ngi ñu batay ma nga ci retro yi ci on ballago sek mariasine may sa bigue mar fi ci radio senegal ni na len duma ko teggi ben yon mané ko ci dama lay bégal ci première partie bi rek ay ci buma joggé fofu super jamono ay ci fon ci super jamono yi jog len

ay ci mi ngi non walu kor ndama ma ci beggele kep ko xamne rek ya nga bokote walu ma ngi lay begge bu baax Adja Batour Fall Adja Batour ma ngi lay nuy bu baax baax yalla sa jamm yag depuis Saint Louis di begge sama papa Alhadji Khalil Fall momit ma ngi koy jajeufal bu baax muy baye ci medine mi nga xamne ma nga bay RTS diko jajeufal bu baax nak ay ci mbokk yi duma ko teggi ben yoon dama len di beggel ba mu neex ñina ko sa suné fi ci keur gi la maison lay doon ay ci gaay ñu dem ni ñu xol

ñene mom bëgg na ko mbëggel capitaine borom la foko fekk da kay majlo ay ci yene ngi ci radio bu mag bi la radio majeur duma ko tegg ben yoon papa diouf ay ci damay ko te xel sa ñi nak rofu gala ñi wax na len ko sank

ndaysan nang koy bëgg baax sama papa la ji bekkay may mom ndaysan daf may bayyi xel sa suné papa ma ngi lay nuyu jëri ngone ma samba bayyi momadou ma ngi lay nuyu mbay

0: ay ci mi ngi neenu sax bu aljana mu nekkone ak ada boy sidi job mu nekk morso bu nice bo xamne xale yi don ko beug motax sa suna yeen say ma beugel len ci mbokk yeen nga ci radio bu mag bi la radio majeur ni naka duma ko tekki ben yoon wax ma Serigne Diop fa la li buy nekk ay ci li bu mali maram doy jog len man sur ndoy ma nga gel tapé lal ndoy ma nga gel tapé mbokk ndey mustik ta ma sekk jemele bu la Allah di pesiru jan ay jambo kimelo
1: allo
0: dour
1: bay
0: wi
1: way mala commando chatol
0: mais commando naka def way
1: commando
0: commando mangi lay nuyu bu bax
1: way lay delu ziar bax way bay
0: jere def way commando
1: oh legi def nekhna trop quoi
0: yang yene ko yeg bu bax fofu
1: ey la chatol nek da ba zero
0: ndeysane jere def way commissaire
1: motu mom poti ñax sori la kay may
0: de commando ah
1: le commando de fogg libi quoi
0: mo fo de ñaxaso
1: ay la mo re la ko jox
0: amul ben problème
1: ñu xal yoon ba tax na ñëmé du biir bangu ko
0: ndeysane content na
1: ay filé may la jaar ba way
0: jere def commando content na ci boy commandant
1: lay way merci bay
0: merci beaucoup
1: bonne continuation
0: merci beaucoup ay ci man ko jajeful bu bax mané ko ci buma deglu li sama xel dem ci dudu jang jek

0: 628-673-46, mbokk mi, allo.
1: Dudu May.
0: Oui.
1: Dama content sa émission bi de.
0: Da nga bekk.
1: Waaw waaw, maa ngi ci biir tool bi.
0: Yaa ngi ci biir tool yi di ma déglu di content.
1: Waaw. Maa ngi Ngamaji Saare.
0: Mbaa ba nga yeewoo sa suba ba tey kenn tooñu la.
1: Neex na de.
0: Ah, yaa ngi koy yëg bu baax.
1: Waaw waaw.
0: Waaw, dama leen a bëgg bégal rek.
1: Ok, merci.
0: Content naa bay di.

0: solo mbokk yi ba tay yene ngi ci radio bu mag bi la radio majeur ay ca mbokk mi allo
1: salam alaykum
0: wa alaykum salam
1: alay dou may
0: ablay job ma ngi lay nuyu
1: dila ziar bu ba delo njukal
0: delo na la ziar mani delo na la njukal
1: dila ñaanal jam

0: mané ko ci serigne dombu gueul piringi tok bay ma jaga may sa jor
1: sante yalla
0: boye wo da nga wara sante yalla bu bax serigne limay

0: ci mbokk mi allo
1: dama jaga ma ko jor
0: wi wa me nday me nam la la gayen
1: worna yalla fi la uppe sama waji
0: andaysan ndaysan
1: wallahi situation rek motax xam nga nu deme
0: deug la
1: yalla xamna radio bi rek lañ amul sama waji yo xam nga ñaka la deglu woru
0: c'est vrai nday
1: lu leer ray la lay wax ni tay so gisse ma deglu la ni
0: waw
1: wa sel ñu synchronise ak yeen ak radio bu mag bi quoi
0: waw parce que ñi may wo sax ba legi wa sax li waw
1: wala mi ngi non la ko deme quoi
0: mais oui mo
1: waxal way
0: deglu li bu dem taxawal maneko ci lol fo dafa neex en sentiment la
1: non yow da nga am deg na sama waji bi tay wallahi
0: neena ay ciofel la deglu ko fofu ay jamel ay non me nday ma ngi lay beugé
1: way li neex na way mbay
0: non dafa neex nday
1: non yow da nga am ambiance quoi motax man nam la yalla xamna lolou
0: deug la
1: mais nak yalla la def rek radio bi ñëwaat à Saint-Louis ci jamm salam wa wal da nam nañ la sama waji
0: wa inshallah non leg mu tew inshallah
1: waay bi so ba yalla nak yalla mo tali way
0: inshallah wa tedes la inshallah di len ci nek inshallah
1: mel deglu na leg sama grand Ablaye Diop fofu ci Louga
0: wa Ablaye Diop dajina mo
1: wa ñu ngi koy bëgg bu baax way ndanal la
0: ndaysan
1: wa ñom fo di ñaxaso ñep xam nga rek lim jëm ma nga ñakam ra yang di ko sama waji
0: lolu deug la doomu nday
1: wa way da toute la population sénégalais mi ci xol yi ci bir xol yi dal vraiment
0: contane na nday
1: wa xamal na nak événement diiné yi ñu génné yépp dal muy magal ge gamu ge dal lepp luñ ci ñaan yi rek mu neew mu bari yalla nak yalla suñu borom nak sama waji
0: amin nday amin way
1: waaw radio sénégal na ci kaw ci kanam ci lu baax rek
0: ci lu baax ya baax way
1: waaw na mëna aline diop le maestro nak bu baax
0: mi ngi fi ndaysan
1: wa ak ñom yolande ndaysan
0: ñom ñep ñi ngi fi ndaysan
1: ok jaay bonne continuation céline
0: waaw waaw ki ne céline neena mi ngi lay fay merci beaucoup omar ndjay depuis croisement rosso gay do say say céline diop do say say ci yoon mané ko ci mbay yaangi bekk barke serigne bamba dama lay beugal

serigne dama ni li dafa neex bëgg na la walé mala raw wax na la ko sax mané li ku ni neexul da nga ci bokul

0: Cheikh Tidiane Diagne golle man jodi piwi kanko wadantuno en kabruji jajje demgal farese do RSI Radio Sénégal International to karalagal ko Céline Noël Diop sans to chaîne nationale ko Adja Marie Claire Sen e yassande ko gidi mon Céline Monel Haj Omar Barkabal eden pudro kabruji men dabbe demgal pulare o do kabaru mo ganduda kadi ko fati e sumgoji departementji e municipal dum non nawanoma to sudu nyawirdu to ndu woni cour suprême kambe non e odo saha ciagalnde be jewi be jewtindi be diwti mo ganda dabbande umminonde e kolaado kubal kawtal betengal nyolanka sedina Mohamed Malal Diallo hono sudu nyawirdu to ndu cour suprême holliti wonde ala bawdo wawnude e mawdo leedi ndi ngam dottude lajal ko faati e sumgoji nokkuji diyen ko faati e conseil constitutionnel tawi kadi gede de e nawama to lawol kadi e der hono miijo ngo ganduda saktama be don be ganda ko conseil constitutionnel kanyum ne e riuti de don eppore e loi de tongode e chapande tati e jeegom didil no gas e jeegom faati koy gede sariya e kadi e koppereje e nyamande keride ngodon miijo non e wiide serigna Ahmadou Gay kanko non ko yoyo jubbinowo jewte mo ganda to investi Aliou Diop mo Bambe o holliti wonde dum ma wallit kadi kambe sardiyankobe e kala saha e gong inde e kala kobe mbada to bangi e mijoji e dosde lamu wala loi oyen wona e widemo kanko o don janginowo witti yanke mo ganduda kadi ko fannu yanke to gede dawrugol o holliti wonde dum dido mijoji e kala saha kadi ene sakte taw kadi dum hollita tan ko faati e gede la morgol e wala ni sur soubabe salinde woni assemblée nationale ne hukita e kala la mor lamu unguyen holliti non dum don ko hunde de ganduda yaawi wiyede wonde cadele ene ngodi to bangue suudu tambidi dose de leedindi téléphone portawol mbien cindil e odo saha non nati e der ngurndam sukabe be dum non wonande won e jignabe be kolliti dum non ko kutorgal jangde kono kadi ko kutorgal to bangue kadi be mbawo topitade e gilade hen gede goddo wala gande dum non ne kadi ko holliti non hollitama wonde ko dum kulhuli to bangue de do hutorade dum wonande sukabe be Abdoulaye Wade mo ganda kanko yaano yettoyde hen mijoji won e jignabe wonbe do e Dakar fuddama to keddugu peje e jubbingol kala ko faati golle patude e jilogol kange do hoditama wonde kenan wona sappo e dido ujunere tawi ko ben mbindita taw ko jilotobe e kala saha kange kono non kadi lamgu ene jokki tottutebe ko wiyete carte biometrique taw ko kambe fitrankobe fitram golle ligotobe e der gollorde de ko dum mbadi kadi wala ni ko sifa ngam labbinde nokungu sababunde kange o hitande kala ene danye ko wana nay pital joyton dum non ne kadi ene wadi kadi golle de ganda tawi ndew naka lawol tawi ene bonna sato e tarindi ndi ene adda kadi cadele to bangi e den ka kisal ngasni ten na kabruji men ha joni koto kedugu dum non ne kadi leydele de e teskama kadi teskama ene hewi cumuji adde tawi kadi ko bangi cadele to bangi kange onon addi posone mo ganduda kadi ene bonna ndema kano hanisni dudal tambingal kala ko faati e gandal jangde leydi wi Institut National de Pédologie ben jirtini e ben basiyo kadi haralebe be nde mbawata hisnude taw hisnugol dumgol kala faati ngartam gum motodam e leydi ndela fal djuf kanko non ko délégué odon nokku mo ganda biete do pédo climatique to mo kedugu mo dudal tambingal kala ko faati e jangde leydi woni Institut National de Pédologie musibe teddube hedi ankobe halirde ngendi ankore dola Senegal ko dido kabruji dabbi enem gal pula min tonga non do RSI en jetti to bangé karalagal ko Céline Noël Diop chaîne nationale ko Adja Marie Claire Sen e yassande ko gidmon Céline Bon El Hadj Omar Barkabal admin e kabruji ko waktu ji nay ton to chaîne nationale boyta ko Ablaye Tandia kanko wadanta en kabruji edem gal soninki
1: nawari Oumar Barka Ball xibaar wi gina xada gel radio Senegal o gir xibaaru ben kala link ya fay ko xibaarum pofuna go jopana xada kebe ken ko fo kibu gakal ñolank nan tweet yi mank ngeen seydina Mohamed Malal Diallo brambe ko ngi clamation be jofana cour supreme nga agat ngeen katti nan ti jamañ ni manki ngam yi murnu maka ko do na fer ñak nga e su kanu ni be ngan xawu ñana jamañ ko janvier tampi do sikko 2027 ana kenga ana aseptindi e ken ko nga brambe gel clamation be jofagel cour supreme di clamation ke lande katia nan tweet nan te e kegno clamation kem ki lembotu onda yi ken kakunga jamani charting kan kakunga yi kakunga brambe kunga agar nyi kunga yi ger ekin ko clamation yi gunu jofanda kakunga gaten na katte e geni ekin ko loi be gakel le numero 3626 agaten na katte fumbe be gaten na katte credit spécial ni kbaren kama nan tweet ken kbaré kunga e ko si su conseil conso na gno ko jamani charting kan kunga gani député ni ngira wote ndebe kunga imu dungi danga nan tweet ger kebe wote nan te am gom on a dit qu'un portable l'encota que anyafo agalemna su kitenga ka cross nindu koy nante afo ka afo brenyang bogon afo sireng lenki kota ke baum lemnem poga benga lenki kota ke kili sireng ram igere kili manyan tenki ta kenki do portable nuko benegi kitenga na tweet nan ko réseaux sociaux li lenki sarana ko na ko hak len tokku gel lemnu quoi baum nuko ngir cross nante fi gebe lenka su dang ni to réseaux sociaux ni noko nyagne ko portable nuko nga baum ni fi sireng do fo manyan ten chundo nya ser gebe yalle mem bogan kitenga anani portable nyane begi kitenga ke dugu bangé ko nga ido yidigande ngé agaté ngé ko mi ka kambagandini wujunu tamdo fillo hadore américain miawri ega ski do kambagande mbaté xanna ñu ko nga kaati ninti ma fanka len ko také lef carte biométrique ni mbagandini aga ñana kambaganda nu ndanga bawni ri cross nan tanga na fay kangé nga ko nga kébé ga bakka sino la rakenda bugura kingam fo nga tel gamma e ngi no ko tonni na gati me xak nga ko nga kemé kitene gaati ngé carte kangé nga ke dugu bangé nan tuté nan ko kambagandu ndu ko nga ro gundu ñimbu ko bene ga ronu gel ke dugu no ko ngam ade e ngi ko ñi ñom pogo bu nga adi bono ci kenyan ci suro bene gas kilo ñu ñoku cross ndem batte gam koru nga na fer ko tukulo na ñi ñoku ko nan ka ti sag ni batte Senegal pelere ni bene xag daga no ko bene ko rombange nan tuite nante ek ngi ko audience inkita ido pap leon 14 na nga ek ngi ko brambe ko nga igere li ek ngi ko pap ke wori ani ngi na ha astoyem po gore gine ko na kri ka bange na kasim mantan nante ar ñi ko nga suro bene gene ko susi ci civil ci ro nga ko ngam ir ko nan tuite nante iri ek ngi ko gumba xore ñi ko nga igere suru fru ñan ko itel gam suru tumi gi ñan ko nga e nan tuite octobre ke temple na ko to di wori e nokobe no ko jamane ke bambu kun tanda kimbakanta na kan dinke bayi ga kli e foré e karaya e nan tuité nan kun ciro bene gidi wori ni yogoni kerinto nyani ni ya ko nciti ya yogoni di kitun citi fallin krimu nga ko nga ifuru nga saka haganta ko nga ken ciro ba ko debe gaski do golle min mulla na kron kon cin dende ber sirin cin nga nan tuité nante ciro bene gidi ku kere ko nga wal gidi ke golle dan kan te de ber na ko tunande giro e ken ko ke fos commune ko nga ir ko nan octobre 2025 kadi amé dem nyana kadi nga fongam pou ma khado ma ko manni mek nga ir kun kany kun posini meni no ko nga khalen ko takek nga nan ni kun ni ciro nya ñu fossi ni noko nga gën ko e ku gumba xoro noko gëri bulu do nga an nañu ku ngam e jokke en tin cross ndade ben ku do nan ka tatu no sele ben gëri ken gollu dankante de ben terin kanu maram ku xibaara ñu ma ko se won ton do ñakali to gni ken ray kat kané ku ngam cheikhou mané ma gëri xibaaru ñu fa na xada nga balant nga xal
2: wi de abdoulaye tandian sun di de bi arab ci amang bi sim fi mo bu wadu sifra ma fte ko musa men di madaba sante gi mur ñang ma ketu lam te di mbo ju ma fcha ti ta radio senegal international ayuma bi ñanguma ñal ci wewu gi porning ma babtu mbo gi kom ñoy ma hur ñabeb ki patem ba ma hur ñabak wagi mer ma ngi député ma hur ñammo wil jankana nga yali ke presma bi ñanguma topo gi ña ndunto ngin mo ak lenji mi ngabi ak lenji mi sibi ngi kabi abdi janvier ewe madu gelmatin nangi bombo ap mi ki mohur nyake taya weti nga bi mohur nyamo be kwa gi be nyaba kolektif kolektif nyo lank be madu nyalubi tambe magi mba komba be nyabo si jina Muhammad Malal Diallo be madu ginan bi mohur nyabinum nan gref kol gi mohur nyake binuma Cour Supreme samindi Cour Supreme amada sante ngi hina la min Senegal masam amada fagi fi flefamba fi mohur nyamaf ki fi ngote famba vina amada gitilam tedin Senegal ma we madu ndinja chanu ngin mo alam kimbo sante maka sering bama mom mu wew giya ke letter kam babu numba Cour Supreme be ki mo hunya ki bu balakte ni je chalni we madu antuma hajima conseil constitutionnel bek du bek fana gi bi mo hunya ke gaj du gol ka sege ngbama ki nyamo ke madu député ma be kwa wotete ge wi lwa we ma gi nyamo ndu ngin mo bi nyawi lwa numero 36 2026 ewe madu ndinja chel nu ngin mo babte babe kud mo hurnya gegi hina alami Senegal ma ndibay wedu kinya samin dibingin kencal ma binga kangke we ma yo wema dun dun tongin ma gilgamba girafma dit mag gatin ba conseil constitutionnel ma begma fana ngoddi te bagi ya gigi mo hur nyam gitti gi njal wadan ko mo hur nyewu wa ma santu we ko mo hur nya we ka sank ba we tingay mo hur nyam mo e ma hi gi serign amadou gey e ma do gi nyamo mala angiamo mo hur nya an ton tan de nyang a université cheikh aline lune djok ko be legi boba mbey e ma do get nañ député man jatt ma bi nyabo wi non ma conseil constitutionnel be ga du be wa tu hamti o gi mo hur nyamo o changati ki wi wi na wi du ponche ya mo ndin cha chan ngin mom ide tag madaya nyaga gam nyugun kuti nyaga ka kwentale wa mo hur nyawe gi kuti ki atana la mo ko bare mbo ndin cha chal mi nyang ma tug nal ma wa wa ba ma bi nyang mon te ya ndin chal ni o to ngin mo por ning mo bapt bo ke la sing assemblée nationale gi mbo pang assemblée nationale ndin cha chal mi nyang ma to ma bras ma we so min di bi nyang ma hur ya nyaga ma bi nyang ma insante ba mbap sante ba nyang ka ka bi aswe wengi mo hur nyaga gelma ngame ko furu binyangma ungi umuhunya ilu gitile binyangma portable bobe tambo ammo alama kimbo nguta boki alolu weti mbamo bingingi bi bito am bi tamara me sahabe bitigle bigena ngi portable we magine no muhunya or nan firte ni binyangma ar mbondu tangin mo mo mi detelu sudna giling fanak tidigi we maru bito bitari ya bargi ma nguta bok ngina gi portable go kigi mo hurnya gilu gok tidigi we dinga sante ma yorti firte ni binyang sukoti ni ba ma hurnya ba ko gibi de nguta ma ya mo utamara sante ngumbuta ana marasi mi sante winde tingan imo hurnya gi ala si sante gimba gwalbo binyabo abdullahi wat e matonen atote rayray la sin matote bita bideng gutab ko ma mabik masante ne fofire ya lama kimbo gutab ko mo ngate bo anganti wi yamba bita hur ya bi portable bo ndal ma amana guma bi agetta hur awodma agini ninja telni kedugu ede ndungin mo e maya mo kedugu o yasanu ede ndun tongin mo fana e bin dangi bi mo hun ne bi nyagul mabsin e bi mo hun ne be kwa hina la senegal ma bida e hura begma tomara sungum biñ gili kimmin nge xibi begma tomara sungum biñ gili kimmin nge xibi ammo wetin ka bigma ngati ngedma